0: São 5 horas e 31 minutos, a seguir o Educação Financeira.
1: Educação Financeira é um programa do Banco de Moçambique em parceria com a Rádio Moçambique e a Televisão de Moçambique.
2: Banco de Moçambique.
3: Dinamakurso ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzero mbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti attestado medico male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metikajim Instituto Medio Politecnico Globo Zerombairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
4: Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
8: Ei, urukuita em cozinhemo?
9: Mas choram como é tu? Daí da cozinha basse, chama canda muri um. Urukunu hira joca naka.
8: Andico vundi segredo edu. Iva panu disati.
10: Usadaro edu. Javebe, uia panu. Inini nukupa mabikiri.
8: Ah, zero quase.
10: Honde, mas biquíni não chega a focar, se tornei a culpa sana.
9: Moita baça ambia. Se não tenho seguro de mukad zango no pamuini. O jeito não anda com beio. Pamuini pai atina mare o tenga jo curiga jo no tongo o tindi api. Assim da casa o curi mimi munita vixa miso no jo curiga jo nenya coneca.
10: Ao chirinhore, não bica chega a focar chirinhore com chio na uye chechinaka. Se não farida cura idza curi, chega a focar angu zikuru zikuru. Não se passa mesa nisso. O hoe cana curi bacaya.
9: Ya. Kudai ia, jukurke izi, inini ndinga zvitenga.
10: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese ndikana kuri.
9: Uye chino muhira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
10: Zviro kwazvo ia, wese munhu ndikana kuri zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wanonguwa yakadini usikarye chikafu chino utongo.
9: Pakudarika bini ngurumutera.
10: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korole ake kufuti.
11: Iri ya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.
6: Maisabo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisabo,
7: maisvida.
4: Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu, kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu, kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja, pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza, mulemerero watu ukuru ndinghoza. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
10: Na mbuto inonera ngimabasa ezotongo mu provincia yemanika. Anadoko azhinji anorwara nhenda iye kusorora. Asi nhenda iyi ingavikirwa.
12: Kana wainyara nguva iriyese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekusenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
10: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengeta mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
12: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Senzesa inguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
10: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro iye kupedza mvura mumwiri kana kuti soro ye rehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
12: Edzurirai, nhenda yakusorora ingauraya, asi kana kuivikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana noma kawanda. Vikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
10: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nukurarama ndaramo ino utongo.
12: Iri soko rembuto inonirange zve utongo mprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurombo unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
4: Munguwa yakuti madzi yari kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pakudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo, muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi makumi matatu muchiyasiya chitonhola musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukuru ndinghoza.
5: Ukika vovo sita kozinya rozhi.
6: Mai sabo, mai sabo, mai sabo,
7: mai sabo,
6: que tanto amor.
13: Alima, Alima, Sara chamariangu.
14: Inga no siripe kugarisika, uye wechipedza mabankeya, unotamba?
15: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
14: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
15: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
14: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
15: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
14: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
13: Maikuru, nyamasi ndabika murio we shingengi eno zviropa zvehuku.
10: Alima.
13: Maikuru.
10: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
13: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
10: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Deus, ao IMM, aqui nos... Então,
1: bom salve, Jemuse Oyondi Munembi Mukuru, wa Mubato la Frelimo, anaonelea iye nakuda kwa zakukumpa kwa uwanu, kuti wapinde mbato ili, pabo zipo na mabasa lingana iyo na kuziwisana achivi iye zensi izi za walikuita sasa kuti kuoneka kubatana kwa wabati wense wabato la Frelimo pakuda kuti banja la chikumi na chibozi la batu ili fambe ninga zi inadiwa shita pakuti ilo batu ili libude mubanja ili pasa ilo kubatana kwenda kumberi na mabasa.
0: Esperamos que a Frelimo saia mais coesa, mais motivada, renovada e robusta para os desafios que advêm.
1: Masoko yalikuti banja ili likulu la manamanda zabato la Frelimo lishaoneka ilo lichiunganiza muchimoimono kubudira musiku makumairi na ebozi paka makumairi na zitatu za mwezi uno walutsa wanhu wanakwana kuita zulu zitatu na mazana mashanu. Dialo izi wadikani tashika kumhera nao mwanya uno watinati zili kuitika muziku la tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Izi pansiku ya kuti wanaonelea makaliri kwe ya kunza walikukalira kuti Pemba ichapisa ishenda paka ku magarao makumairi na Mapfemba. Tete na Nampula, magarao makumairi na Manomwe, Maputu Inyambane na Kilimani, magarao makumairi na Matatu, Shaishai, Vilankulo na Beira, makumairi na Mawiri, Shimoyo, magarao makumairi, Pezasere Lishinga, Chatunhulera Nyamusi, ishenda paka ku magarao kumi na Mapfemba. Basi, panyamusi to bata emerapano, Juvencio Nsingano, nile ndalongeza na budisa mhepo mwanya uno uyu, nichipelekezwa na Suserio Marco Shiku Michini. Mazwiti na utelera panu maita salani.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Senzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya. Asi kana kuivhikira, rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo ino utongo.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Manza yana chidzo chikuru nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusorora. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguva yense na madzi ya kuchena na sabao penodota musati marja na mungati mapesa kudya. Kusenzesa zvadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamo chigubu penu tini lina madzi na sabau pakundu. Muchika pabudzipo sabau kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
3: Pati talanga pano zisere mapindi makumi matatu na mawiri oitora zvitrinta idosh minutush. Toda kulongeze pakuda kuti daire pano apati pinde ife mumwanya uya udalingana iona zva mitambo kupera kwa sondo. Sarasvika kwense kwenso ndadiyaro izvi.

0: vovó está a cozinhar hoje.
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ei, urukuita em cozinha, mo?
4: Mas choram como é tu? Daí da cozinha basta se chamacanda muriu Urukunu hili la shwaka naka.
3: Andiku punzi segredo edu. Iva panu ndisati.
5: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
3: Ha? Jiro kwazo?
5: Honde. Mabikiri nushikafu kwa chusuneta kupasana.
4: Mwaita basa mbia. Chinitangisi kutumukazu wangu unupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga jokurigia juna utongo kutindi api. Asindakazu kwa kuti mimi munaitazwisha misono jokurigia juna nyanya kuoneka.
5: Ao zvirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
4: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
5: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
4: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
5: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
4: Kwakudarika bini ngurumutera.
5: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti.
6: Iri yabaka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.
2: Maisabo,
7: maisvida,
8: itanto amor,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Maisabo,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
1: E tanto amor.
9: Alima! Alima!
10: Sara, chamareango!
9: Inga não se lipe com o garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba!
10: Ah, ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano, huku dzakona dziri kuita api nge kudura.
9: Audiki ngei murio we zvingia ngia no zviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uie, zviri nyore kuzvona.
10: Zvingia ngia no zviropa, kureya kuti aona no zvifarira.
9: Ano zvifarira shamwari, ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uie zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
10: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
9: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
10: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingia ngia nozviropa zvehuku.
5: Alima.
10: Maikuru.
5: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
10: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziripita apenge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi nezviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Sikwandi Armindo Masinge.
1: Comandante geral um change uma polícia muno mnyika edu Moçambique va a classe mandra ngovarkuti wese wia mpolisia anorera ngonjo mafambiro akanaka mstaka anobudirira mukati mohojekeri anozozvidavirira padare kungwaja okuwale vakava vachikuita achishanu chino mudistritu rovilankulu kumukurire kweino provinsia mukati mohwendo hwavo wobasa romazuva maviri vaklasimanda vati vaza muno muprovinsia nyembane navari nosoko rokuti ngokuzarako mapolisia anovorera ngonjo mafambiro mustaka tirobwe ngotransito ana musambo okuzvingwinisira mukati mozvohujekeri izvaro hazvizodi kure Gerehwa, kwareva va aklasimanda achishanu chino mukati mohwendo hwavo wobasa omazuva maviri kuna provinsia yo inyambane vachibuya kuna chitapira mazwe cho radio Moçambique.
2: E nós não compactuamos com isto aí. São coisas que nós temos que combater.
1: Itusu atipurujire hujekeri. Itusu atizwanane no hujekeri. Ngokudaro, kuna wese wia mpolisi ya utransito. Ano zungwinisira mkati mo hujekeri nga ajiregeri. Kana nga achake mabatiro akanaka. Angatama wea kushiregera itusu tunoso mpulisa. Itusu atitungu mundo kuti nga ende mustaka kuita ushaishu wako.
2: Não vamos tolerar, portanto, com comportamentos como esses.
1: Kuverketa kwa aklasi manda komandanti jiral mchanji uma polisi ya muno mnyika vashibuya kuna shitapira mazwe choradio Moçambique chishanu chino mukati mohwendo wavarikuwa nikavashuita kuna ino provinsia kuncha kwa izwa warova aklasi manda vanozwanika vashitungamirira msongano no bungano mukati moshirongwa chinozi ligasam polisi ya komunidade kuncha akukubatira mudistrito rovilankulu vaklasi manda vanozobatiravo kuna wa distritu o inyasoro pamwepo no govuru. Soko, wadabere mwandina Armindo Masinge kufira muprovincia yo inyambane.
0: Chakadi, Armindo Masinge achirine subasi kuti huendu huno abuye basi ngo mapulisa kuzoti mapulisa omustaka. Ndivo, variku wanika wa shupangira kuna vanya kubata mpini iyo motokaro kuti vanodikana kubano basopo esepo ngo kuti nomvura inonari shitaka chiri kuseja. Izvi kuitira kuti vapingi nijire kuitika kongozi.
1: Mapolisia o transito muno muprovincia yo inyambane arikuwanika ashingwaja hakuna vatekenye vo motokaro kumbiri kunoko viki kuti ngavatsvake kuona mafambiro avo ngondava jokuti mazuva ano mvura iri kunaya zvitaka zvizhinji zvinonyanya kuserereka pamukuvo wokuimisa motokaro pamwepo nokugwengwesa vadhipisano matsimbe vareva kuti ngomudhorobha ro inyambane kuri kuoneka kuna kumvura mazuvano zvazvinodikana kuti kuoneke ngojo matekenyero omotokaro kuitira kupinga kuitika kongozi jomotokaro sikuru kwazvo ngokumbiriko lino oviki
3: lomunyambana tive kumwana eprovinsi yanga yahome kunile vhula lokuna vhula xitarato cha ritimuka atrava mambilo kuna itile ya tsuka hi ritimuka inaka hi kombela ka leswaku hi nga tsutsumisi mimovha na ngaranga ngokuhola matsamelo hina kambe loko hele xitrato ni fanele ku tivela ku wona mapineo ya mina matsamisile ku yini ku mati banga matarte muka vela hambe loko movha na utravara kwatsi bongile wa xola swa ku leki viki kambe tinga hina khata xitrato
1: kuverketa kwa Diocleciano Matsimbe mutakura izwe pa Department de Transito pa Comando Provincial pe RM vashikoka nouchungudya kuna vatekenyi vomotokaro kuti ngavave nokuvonerera kuna motokaro javo ngomatekenyero ngokuti pamukuvo wokugwengwesa kana nokuima motokaro ungatuke wosereleka kwakuenda kodhibha kakuuraya vantu soko ravere mwandina Armindo Masinge kubvira muprovincia yo inyambane.
0: Umambo ndivo unozo shandisa mutengo undadamira zana na makuma tantatu umamiliyan umamitikari kurukumusijira shitaka cha madanga mukati mo ino provincia iyo Sofala. Ngopatwa ndakuna nija Bartolomeo Funyo kuti aze kote zagisira soko rakana karakadari.
4: Zvino mpurukiri wangu kamunuri kanora jumosambiki ndakuya shoka kamunuri mweni soko rinoti. Hutongi ndiona kama unazovu uchishandisa kujuli mzini kwa ndilo kumitrinja zana. Numa kumandandato jomuku kujomiri onji jomitikaji. Mukati mkutujanisa kwa chitaka chinonzi NU muno mu province ya Sofala. Ati ifuma iwani inozova kamu ishishandiswa ko mdao kana mutundu jia nchakade kamu shitaka achihambiki kuti izanye mozovona shitaka mshakapele kamu kushongolewa no matongonda mvura ko mutengo kamu unukwana kuita gumi nambiri joma kilometa. Soko irwani ndirona kamura zivisa shurungo muna chino chofiki no mugorokota anutungamrira ko mabasa o mapote no mdavijano wa jwa umatlombi pa kate pa uhwende huwavo obasa ko shitaka mishwari wa jwa umatlombi vatenda no kohwa apa kuti provincia ino Yesofala no mabasa ayawari nchwadaru hazo kuti ndiona kamu alikuwa ashinonoka no shondozo vagondesa kuti ishitaka shinozova kamchishitojaniswa ishitaka chimwene kamu chakavanga ngachichika kamu kumakuvuro kana ngare yovura irikuzali mukuru wane vapindira zvashinanga apa kuti makasa ayawari kamu anozova chitanga kuvira mweji urikuzali zvesepo kunozova kushishandiswa ko zviuri zvinokwana kuita makoma 33 jumkuku jomirionji jomaji dolari ngati zvenyi kuvereketa kwavo
5: yamushika mwambe kuvulaa kuti kamufedera informações de emergência que incluem também uma parte da província de Sofala, avaliar o trabalho que está a ser feito. Neste momento temos um empreiteiro que treina a fazer o trabalho cerca de 12 km, mas os desafios na província, como acho que puderam também acompanhar, ainda continuam a ser enormes. Essas intervenções que estamos a realizar agora visam garantir a transitabilidade na estrada, mas estamos a pensar em soluções um pouco mais sustentáveis, que é para ver como é que nós conseguimos apresentar soluções mais duradouras.
4: Ati, não tenta curtir uma peça agora que a moeda que tem que carem, nós não somos itusu uma peça agora a nonoka. E uma peça o que janisa como costaka isuari, a nós somos como ashtanga kovira mweji urkuzare, muno mu provincia ya Sofala ishtaka chimune kamu shtaka chimune chokushoni shakada kaja zvoti noziva tusu kamu shtaka shwari vazinji vantu kamu moneta mabasa avo kamu okusiana siana nozondozo hutonge oino nyika ya Mosambiki unozova kamu ushtojanisa kushtaka ishwari mukati kasinchi kwazvo ko ndauji ya jakanisika shukuru kamare no makuvuro kana pandau jia kamu jaka chunguli huya kamu ni matongonda mfura. Kwa inga kuvereketa kumgulikota ntonga mbrida mabasa o mapote mdavijano vajwa umatlombe. Mukate mabasa kamu o kutujaniswa kushitaka chinozu NU muno mu provincia ya Sofala.
0: Kuruhwa kumukana kutiva antivo wani mabasa kazi njikuno majarha na mapunda pomwe no kutaraswa ko mabasa kutanga kusiza bungano. Ndizo zilipakati po magayaka ya makuru wani maningi o chisongo frelimo mprovinsia Sofala vanazotora magaya kaya ayawari kurukwenda pamsongano o chigumi no kutanga o vakuru vakuru o chisongo ichiwari unuzizo kuchimoyo mprovinsia iyo manika no zona izwari shumano turari varikuda kuti vachake mazano kuda kusia suru shubingu kampini shundo ni sabungano kuveringire kazinji kwa zongo kudivi lo zilo shuno siza magariro zijijo kuwanika kwa mabasa pomwe no zia shuno tanga kusizawo kamu maponiro obungano so kweriwari laziviswa mochishano chino mkati mudroba Lobeira ndi sekretero wachisongo fralimo mprovinsia Sofala wa Luiz Nyanzos pangare kuti vayenekana no shkwata chokwenda kubudirira kuvira muno mprovinsia Sofala mukati mwa msongano uda kuizwari mu doroba Lochimoyo kudari va Luiz Nyanzos vananga kuti msongano uwari unozova ndau imwe kuitira kuti vaite ndangariro ngozia zvinodika kuitira budiriro inonyika Msambiki pomwe nokupakazve amweni mazano kuitira kuti vapingule magaya kaya makuru obungano.
6: A delegação de Sofala leva para esta 11ª Conferência Nacional de Quatro a voz e a experiência concreta dos cidadãos da nossa província.
0: Ati shkwata cho chisongo frelimo cho ino provincia ya Sofala chirikutora kurukwenda pa msongano o chigumi no kutanga o vakuru vakuru vo chisongo frelimo izwi pa umunoruzivo o vaya varikuwa nika mukati mo ino provincia tinotora magaya kaya otazwa njiku no njiku mukati mo ndaraunda mabairo pa umunomutundu kudarikamu no mshkwata cho kusiana siana jirika nika pa bungano kuzoti pakati po magaya kaya amwe makuruwa ni maningu taboneswa ngo kuti kunodikana kuva kuchitiswa nane magariro omundu no mundu kuzoti panjiku no njiku vantu varikuda kuti kuve no mabasa varikuda kulima no kufura zviro vachitengesa pomwe varikuda kuti kuve no zvikora nyumba johomi zvinoshanda zvitaka zvakadakaja zvinofambika kumwa magesi pomwe novikiri shikamwe vari kudavo kuti kazinji mukati muzvintaraunda zvirikuonika mukati katika mare vantu vave vachipekejwavo maponero akadakaja tinovetera kuti zviya zvinozosungwa mukati momusongano uhwale zvizove zvichipingura magayakaya obongano chikwata choprovinsia yesofala kuri kuenda pamusongano wechigumi nokutanga wavakuru vakuru vafererimo chiri kuverengera nomutengo unodadamira 145 vagondeki pakati povatumwa pomwe nogumi iro vantu vadanichiswa kuzoti mukati modoroba lochimoyo muprovinsia iyo manika seketeri wechisungu frelimo mudorobaliya vamario vilankash vari kunanga kuti musongano onkanakana ja frelimo unozova nomaviyeviye makuruwani maningi kuna ino nyika iyo mosambiki kuti kuve norubatano opofu paulo busani
7: munyori wechisungu frelimo mukati mudhorobhano remuchimoyo provinsi yamanika vamario vilankashu nguva ndoti nzvakati bandla rechigumi napiri rova vatungamiriri ngori kuzovisa ganyo guwani mukati munyika ino zvesezve mukati mekuremekedzana kubatana mukati munyika ino vamario vilankashu melo vanotenda kuti zviri kuzobhuyiwa zvese mukati mebandla iri ngozviri kuzovisa ganyo guwani mukati mevana vemusambiki pamwepo nokubatana nokuzwanana mukati munyika ino mukuru-mukuru mukati muchisongo vanoti mutengo unodanamira kuita zviro zvishanu vari kuzuva vari mukati mebandla iro vakakokwa vantu vazhinji vari kuzowanika vari mukati mebandla iri ngochinangwa chekubhuyisana zvekuitira kuti zvese zvizowanika zvinovisa ribudiriro mukati munyika ino ngatizokubhuya kwavakaita
8: sustentáveis. Já temos em mente os temas que vão ser tratados, que são bastante importantes para a vida da nação moçambicana. O desenvolvimento sustentável, a boa relação de Moçambique com os países da região, do continente e do mundo. Acreditamos que com estes temas seremos mesmo fortes rumo à independência econômica do nosso país.
7: Mazwi tsvakadu kubva kune mukuru-mukuru mukati muchisungu frelimo mudhorobha rino remuchimoyo vaiverekera nzvakaniko bandla rekuzoizwa vakafambira mberi vochiti vanobonga kune mabasa makuru akaizwa pakukombwa mukati muprovhinsi ino nedhorobha rino remuchimoyo kukombwa mbamambo vochisungu frelimo vari mambo venyika ino vakati dhorobha rino remuchimoyo riachire bandla rechigumi napiri mukati munyika ino ngatizvezvekubhuyako vakaita
8: grande Conferência Nacional de Quadro, temos muitos ganhos. A partir dos nossos delegados, membros, militantes, representantes, assim como a população no geral. Ao nível da hotelaria e indústria, aqui na nossa cidade, todos os hotéis já estão ocupados. É sinal de algum acréscimo de valor em termos financeiros dos nossos empresários, nossos comerciantes, os pequenos e médios comerciantes. Isso para nós uma grande valia.
7: Mas o que boiwa nzvakati ngemunyori wekutanga mukati muchisongo frelimo mudhorobha rechimoyo vakakomba kudangara ngo kuti vari kuzowana zvese zvakadakadzisa mukati mudhorobha remuchimoyo neprovinsi yanemanika pavari kuzovasira bandla rechigumi napiri kana kuti rivatungamiriri mukati muchisongo frelimo zivani kuti dhorobha rino remuchimoyo ngori kuzova rine vatungamiriri vakawanda vari munyika ino yemusambiki mukati muchisungu frelimo zviri kuzotanga nzvakare pamazuva 21 daka ramazuva 23 omwedzi uno
0: panguva inomupurukiri takuviya nomwini masoko muprovhinsi yajosofala manika shikamwe nonyambane mambo weprovhinsi yomanika mai francisca tomas vabuya zvingopasvo kuri kunokedza kuna majaha nomapunha anofungisa kurusu javo kuti vanodikana ivona kamari voga voga vachirura zvirongwa pamwe nokuva noharaka chekuti vanozowana maviyeviye ingazano rokuda kubesera kuti kupunguke kuheredeka kwovantu muzvitaka ngokuti havana mabasa muno munyika yemusambiki mutungamiriri vaya vananga kuti majaha nomapunha hadikani basi kugara achivetera zvirongwa zvitsva zvokuvira kuumambo kudari ivona kunodikana kuti vaya vari kuwanika nouzivi pomwe vapangwa vave vachinja ngondo jovanajo kuti jive haraka chekuti jingatozokwanisa kuvapekeja mari pomwe nokururawo mabasa kuna vamwe Mãe Francisca Tomás, Rokpeke Jacimba kuna majaka no mapunda kuti, avin shakadim, achiba, achibata basa jukuru anemanink, nukurura jumweni ndao jumabasa kuitira budiriro lo provincia pomono ino nyika iyo Msambiki. Mvura iri kuviari ichina mukati mo mutundu jimwe jo provincia iso falam, kangaije ingato zova, ijizo nyanya kushatisa magariro ontenda iyo korera, pomwe batunga meriri wohomi warukono keja kuti, vandu vanadikana kuita ubasopa uesepom. Provincia iso fala panguva ino iri kuverenga mutengo unopendereja mazana marongo muna na makuma viri ovatenda vokutarihwa mumutundu murongo muna jikutambujika ngontenda iwari kuverengira ngomazina Chibavava, Chemba, Gorongoza no Nyamatanda. Katisevenye kuti vandu vashanu ndivo vatamika vesi ava vakatamikira kumutundu Chibavava shikamwe kurukuwanika no mutengo wakakura ovatenda varukutarihwa vanontenda iyo korera. Shikwata chenga pa msungano mshirungu muna shino, msungano mshakadi ochi gumi okupakwa, shikwata shino inikira umambo mprovinsi ya Sofala, shikamwe chakaya kaya chukuru wane maningi, ngokuti kangaije ntenda iwari ingatozo tarausika kurukwenda mujimweni ntaraunda. Ndau jia jokuti, jirimu kati, mundau inu inikihwa, inozui iyo bazarutu izuwari kunyambani, vandu ava, avatu waka shira makuma viri mutezo ya pazana, yomavie vie anovam pakushandiswa kwa ufume uchisikwa pamunu vakachi kurukukirira panguwa ino makole maviri, shikamwe izwari, zineita kuti, zirongwa zapakwa, shitame mshakadi kuwa nika shifamba mundaraunda. Pakugumizira kwa waka shira mari omtengu ndendamira, mamiri yao matanatu umamitikari. Imu gore lo juru shiru no makuma viri no marongo muna. Shikamwe mari iwari yakavira pamavie vi akawanika mugore lo juruziri makuma vi no matatu. Mutunga meriri ondau inu inikiwa iyo bazarut wa Armando Ngwenya vatenda nshakadi kuti ziri kunesa kuti vagondisi kuti mari iwari inolipu ya kuna vano gara muntaraunda jia. Shikamwe varukunanga kuti mazuva noza vangatozo ituka vaipua mari iyo na ii. Panguva ino kuwanika pomweno kukuvaniso kwa mafuto parafini mukati mudroba lochimoyo, kurukuva kwa kanaka, shikamwe mukati mafiki anozari akuzo dingiki mafuto parafini. Chigundiso ichware, tashpua ndi seketero o mambo mprovinsi ya Yomanika wa Lorenzo Lindon, sure kukuti ivona, vainda kovona ndao juksi ya nasiana, jino mwisa mafuta o parafini motokaro. Suri kukuti kwa kadingika mafuta o parafino, mutunga meriri vaya, vainda kovona jimweni ndao jino tengese mafuta o parafino, pomwino ndao inenda kugumiravo mafuta ya petro moki kuchimoyo, shikamwe vainda kovona kuti aliyo no kuti hako kuitira kuti vazukwa nisi mshakadi kufuzivisa kuna bungano kuwa nika kwa mafuta. Valorinsu Lindonde wananga kuti panguva ino mafuta alikuwa nika kuna iyo kuchira kuti avya shikuwa nisigwa kuna bungano kudarikamu nondao jino mwisa mafuta parafinu motokaru chuchako njako isi kuchira kuti vave no mafuta o motokaru bungano. Gutugutu rumabasa ompango no zijiju kudari no chimo lirikuwa panguva ino lichita basa rukuda kuchaka mare yukuzoda kumusijira zikora zino jijisa mabasa izwari ndizo zakawa zifanga nyuhwa mukati mo provincia no mwejo ino nyike Msambiki. Ii institutu ino jijisa mabasa o malimwa iyo Mukuba, Chokwe, Ribawe no Lishinga kuzoti no institutu industrial iyo Maputu kuchihwa cho Msambiki, Pemba, Nyambane no institutu pedagogiko iyo Umbeluzi. So kwa iluwari, laziviso kunyambane ndi sekretari o mambu mungo kudivi lo shijijo jokuziva basa valeo jamari. Valeo jamari vananga kuti kurukubuya ngo institutu industrial e-commercial inozo Eduardo Mungiane yo nyambane. Mabasa okumusijira ndiyo panguva ino arukuva achizwa mukati monyumba mbiri pomwe no kumusijira imweni ndao ino gara vajiji vano vandambo. Maria Kona inopindirija makuma shano numiri ya umwe o mamitikari. Mutengu inopindirija ziuri zishano zobagari wakuposto administrativu yosubwe kumutundu marimbe walikumwa kumwa ya kaita mavundu. Iswari zilikunyanya kuvoneka pachene lokuposto iya pomunokula lokalidadi yonyamapaza wapi vazinji wagari ndivo vanenda kochera kumwa mumatima pomwe nusukohora. mutonga miriri oshigrita chohupa kipomwe nukuwa kwangu kwa shino sisa bongano kumaringwe va Ana Paula Afonso vananga kuti shibinga mpini ichiware shingatozo tuka chasii wa sule nukufunu ngurwa inya mwaka uno kwa mugijo murongo muna. Mpurukiri tirikuenda chiguma padongo padoko kumbiri kwa masoko o provinsi ya Josofala manika shikamono nyambane ngondimi yoshindau. Asi, tishina mkubwa kudanija Armindo Masingi atongo ambi wazo kutibuira ngombururu yo timbila.
1: Humambo o distrito ro Zavala kumtiriro kwa ino provinsi yo Inyambane ngoro kugondesa kuti zvese zviri kupera kurongerehwa kuitira kuti kuzoitike musepete ukuru mbira unozoya festival dimsahu unoitika ngokumbiri kwomweji wakatutu ogore rimwe norimweni ngokuna rino gore musirepeti uwale unozi msahu kana kuti festival de timbira unozoitika mukati mumazuva matatu ngopa kucherekedzera makore makumatatu kushizwa musirepeti uwale kwape kuri kuvetehwa kuti kunozobudirira vatambe vo mbira vo madistritu ozavala Inyarime pamwepo no mangakazi ili wale rope jisaro mdistrito ro Gaza no kubudirako makumatatu o sikwata zova tambe vombira. Soko rade kwa unabasa oradhi msambike mpa Azaria Xavier na kuri mambo vodistrito ro Zavala kwa pe valeva kutikunja kukutambwa basi ko timbira. Kana utimbira kuno zovaneka wa msongano jogo jijisana ngojo mavezero no kutambwa ko timbira.
9: Alembeleje hilava kukulisa amisawo ya hina. Hilava kuwa timbila tikula. Hilava lesa kuchisungu cha hina. Hilava kina kutimbila liwa mwanyani. Vaza lesa kuamisawo atimbila. Ikutula mahanyala ya hina. Hilava lesa alembeleje hita mahamisawo ya hina. Hilo mkama siku manara. Hita sungula hikinta fela dia 27 kala sabato. Hilava lesa kuhi. Takuma a kama wako higunzisi wako kasi atimbila timahisi wako yini kasi ti amuzi kakona wa chaisa kuyini bakinisa kuyini ija hile ritu mahi kasi gaumbila kusangula ni gaumbila asi gaunari kona jahitu kumasiku kakona kwa ikina timbila masi ngata kuma ngata kina timbila so itakuma ni muzika ya vahanyetiku vachaitiku ni vanwanyani lava vangalo mkasha shuntiwa eh lava leswa kuri okhini ikumeka maji hitsaka soke nga ithuleni bimu eh tsakeni okhini maji hitiva swaku loko xa vona ku eh azidali humula ai ta nga nga fambisa umove ku nga kumana ni tingozi eku
1: Kuvereketa kwa Azaria Xavier na kuri mambo vo distrito ro Zavala akumtereru kwenye provincia yo Inyambane vashibuya ngo jokurongere wako msirepete ukuru unozwi msahu kana kuti festival de timbila inozoitika ngo kumbiri kumweji uno wakatutu tingada kureva zuvarosh makumaviri na nomwe makumaviri na serek dakara makumaviri na mfumba mwe. Soko iri raveri mwandina Armindo Masinge kumvira mu provincia yo Inyambane
0: no soko iri wari mpurukiritiso tata kumhiri kwa masoko usiku wa uzuru nyamasirino arongo nukupakwa ndi John Sacramento tishiritese.